kay tichonah kanapnoh jinis lahubal, itinohonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.